bale wena go sane ke go tlwaela tsena le sane ke tswale a ka di ra ke ba re ba go kopa ka ka ke sa tlo se ka di ba ka fela ka sala le wena ba

Zewa chingono ngono watamanga kuna kasunga kuna mama. Mindoni wanonga zewa ndini. Zewa mbakare. Mbona panantu dara ni mafuno kulitopola. Anunga tika kausha mariata. Mbona antu alipopo ni panafuno beba pata kamiza nge. Pandula. Mungo sakula diwa. Napata tigana, unatigana vyako ngo tigana kachia. Topo, topo, topo. Anto kama achaka, seka ini. Ini minikazi ya mandini, wadini bakara iyo.